Tikata sugzun hachir guru tiri ya sugzun shayi ya chayil. Kelo pachir chungshang li la chodhi. Kewar lomba mungchiwa shiku ajangshi rigni jangga meka ajangshi yung jangga mela chungga shawa tang shangli ga shawa la chupad guka. Tanda muwa shana mshaga lata Udih chibda minara daga shughusi tsaib gela khunjuga tata dhamo nyongnyong kishetana chukata. Chima tatan sayin zin brinjir guka ngantzin dhamo ga jihang, dhamo ga jiri, dhamo ga wari, dhamo ga jabjong nga tuntana tarigini indiga gahtamba chidiji, sanji gahtamba chidiji tiznariya. Tonyin dhambi kana akhtangni inga guka. Tonyin dhamba gunu zina arang tangzhenzi tonyarwa tang tishkira, shangchi tonyarwa tishkira, tanyga kukunara, kuwada. Yan tun tunye tang shangchi tunye niga gugu gugu zhira. Yan tun tunye yunggu na tukumar arang tun zi yunggu. Arang tun mayunga yan tun zi zi gunu ti shubye. Tu shubkya yin. Arang tun khera hangya yan tun shangchang zi zi nita. Ti nika shabba tunga sura ti yan tun shangchang zi mtu kutra. Arang tun manjila chu kumano na gomu mele dadini chi jiba chidi tunye ne. Tungsa menjuwa chi jinna. Neng inzengi shisha u yönde meladetani chi napa chikanyo jini. Ti nyomitik no kotakrimo. Aranjina neng inzengi shisha, ame derjirgi shisha, ti yigin zombu di kshiku di na, ta kari chi lakwa tsakura ngi kutsachik tata di, ta tati yida tada, o de nen dashi unkara, men da choka di, ta napa ga sama dimu ili ikru di. Ti tuti, amangu shisha rangzina yopa tang, amang tangma ranga dhivi nrasung di, arangtun dhasoni injir la, ti arangto yo tangna ila, ti na ta, jento dhapa la, arangtun dhukunu, kimpa nge shela ta, Rangtun de la jantun ma de pa gdi chi li yin zin. Jantun de la rangtun ma pa gdi chi li yin zin. Rangtun ta jantun ni kan de pa xi li yin zin. San ti yi shi hui li yin zin. San si san hui li yin zin. Ti ya. Ti na tun yin dhambi karna de na nan juk ri. Na wa ri. Karna de na na wa ri. Na wa htang ni ngo zin. Na wa umba ri un shik ri wa kishya na muku ga zi gu ki ya. Ma kome tsiga shetra kaga, odu kormu tsiga shena kaga, di utan khidira yola tsa, chila. Ve kome tsiga shetra kaga, da, ve loso tada wa kakujia kaya me kitea jiga, odu tsiga kada eto jatangu tichin zaga zgo ka. Odu wocha tamkhin tiga, tamkhin jukzi tato ta, chikhen joku ka, te chechiri uku ka, a, chechiri uka. Tsikde tira ta, odu komo shenna duga aage kuta seni di uchimara wa ki jita nao na uchimara. Ti msa paada sipa gatana, di nyanga msa pa sipa kaga shakna rata, msa sipa gatana shena rata. Anawa ahtang ni nga wadi, ngi ndansi shela ta, sokwa da chukwa ga chasona na, chota chupa ya chuk kaga dana, chira na, anyang meka, anawa meka, ta kesho me tika dana rata kuta. Shikshin jikji meke zinri, anyo meke no shikshin jikji meke zinri. Na meke no yonde meke zinri, tewa meke zinri. Lani htayi tzikshin jibchin no de, anyo meke zinri, tzikshin anyo zinri. Shikshin dunji mana chelemba guka, mana zina yitra, semdra, yitra, semdra. Shikshin dunga zunga zinri. Dēshē chūgī yīl tāngrā tāma chīrā, chī xīchū khīnī, kūwa tē, yīgī kārna kāngu ngāyā chāngnī, huīchā chīk tī nāng tōdā ālā wālā tā, yēngu xīchū chī pūy tā mā yōnī, tā mūgī rīgā kūgū nā rīmā tō, yīgī gā mūā chāng, chī yāng mā lē pā, tā mūgī kāngsā kā nīgī xē yīn mā rī, nīgī xē yī chī nā, yīgī kārna kā tā yāng jū gā, yēngu xīchū chī kā yōndā tā yāng yū gā, Rangtungu saniyo waka kongo mela waka nyenanga hiwa shiri menu tamu ugu rikteta ndasungu kia. Shoglong dunji maana kerlenba adi. Ta udo shoglong di ta masem saga shongji maa kuwa ta. Ngumu ta zanka zara. Makhiwi shoglong di ta zanka kaad. Ngudo saga lama yarumbu chi ta kishi minyaya zina.

0: kiwa ge je se ku we ti she ni we ho de ge ya ta wo ju we zhong de xie ta zhong de li kun je li wa de teng ji ge xia ban de ke zi xi de la wen zhong xi ni lu ge zhong de ne ni ma la shang zhong na ne de li wu zu ni na xi ni ge xu ku ta ju we di ke la ka zhe zhong na a ka zhe li lu ga wu lu ga mo wu zhong de ti te ke zhan ba ge ma sheng zhan ba ge ma sheng ge xiong ge ka ge zhong dun zhi zhe ma lun gu a yang ma shong dou na yang wu ma zhe ti duo ma xie lu xie niu xie ge geng yi dun de te ke xiao tan jie bu che zhe na san jie ba ge nan ji de ne ren ge xi hua de yi dun te jia de zhang men ye dun zhe sheng zhe wa da deng ji ge chen de nga da da de ge cha chen nan za ge de nan men za ge men za ge ra wo lu ho ko tou me ge gua zhen ren ga na yuan de ji wu ma de bi xi gi xi nian ma ma ta wo ge gua zhen san ni de de ne zhen zu ge zhe de sheng zhe wa da deng ji ge xia ba me xi xi ge ji ni ji xian xian ni ye zhe ti tonto di shepi thina ya rang wu du ni na san bi ka no che de na ri ni chi chen li de he pe de chen zhe wei da wa da de ni ge sa wi chen li de ye ra da de de de ni wi je ji su na zhe ma ru nu ge san ba ti ngo ni xie ni yin xie pa ge na ne chi ha dong no wa yo na zo su zo de shepi gi wa de yo de na gi wa ti kong re na 3-8-9 linkama dishang 3-8-9-9 jekichi giwa mani matatan jipi chashi arginichi linye jindriwa hansam tsukpi huayjuri chashi zinu tati yinya
1: Nyankun chukpu namba kongta tsangmi nyamba na tsongun margul hovlangge argigan chimu vdenchuklaga chi chechilag nangvi yela gangchin hirke chiada chupi vtenchi shtagchin chupi gnamchil kienchukul sata shelungshi ba digin Tungde lechen ni sata shelungshi ba yungtsa tang charsung Shamchi lechen nangde ngachi nyamde nyengag tang lhichumga la ronyungzgishel Tumar nyengag langchi erba chashi par sanrugshi

0: 阿爸,兄弟,大哥,都会有钱呢。大人的说,他没努力,俺路穷的,路穿的,谁的,人更严的,他,可能生气,努力,都不压伤,当时,满足目,都不让,孤当,孤当。老生气,都过事。俺生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那生气,你那 Nang ni sheng sa sim zhe zhe de ma ri, xiong kha kha chi ge rim yong de ma ri. Ren jiu ri zhe ge lu song ni na man jiu mi zhe ge heng teng ni na, ta zhi qi na gong qi na me xin, ngan dan da zhe de na yo ke mo si xi ji.
1: Apa, chu tu mo de zhe qi ji.
0: Qiu chu chong shu qi de mo de xi song na qin de ra sha ra, shi ma ra xie ji mi.
1: Apa, ni ga ma zhe ge shi ma jiu ri.
0: Chu tao.
1: Api nga de ge, nga a ma zhe ge jiu ji.
0: Qiu de ge teng na ya. Kyo tuk tang na ya, kyo tuk manin tuk ji chen bo ri, arag manin rakhim chang a ri. Kyo aniga ngi shil ri ya, nga aniga kyo arja ri ya.
1: Apa, kana tuk yung ko go?
0: Sar tong lang yif shang tong zga, sin cha ge yung ko ni na, yung shia me tzi nam tzul wang lin zini, kyo me tzi luli arpan cha na zga lu yin. Kei aro tuk ko sara kuk ra.
2: O akav, di mu yin na, yun av dal la yo la.
0: La, kyo yung shirjil marji kirtayi, kuma la kiri, gaya kishjiwa lingun chanko tari na, hao ur nyangarji, xarara, machuk jimekimu, yaro, kangayin.
2: Akar jifuzgiri na, nga chusalang kesir shimjiglan tsukko tsukuma palwazgi.
0: Palwazgi no da, pari izgina yung godu zga xiga, arbaawazgi razgi tang.
2: O akar shilanda?
0: O, shilanda da di, hao zungo zga uri, shang zungo zga tsuri, Tul gangri gartim tosa zikri, mila jamtsu chigdang sabsa zikri. Alang sangchini khuna tab gunz gunur, ta changi khuna gakirz gunur. Nekin shilip shangchib kesirv zidang na, shishit mani masunni, nang halo mani makini, gadarma gadunja zikri ndonim na.
2: Chin, shilinda arja uqchigir kira khabzili khanjog.
0: Aranga karna chali shvali zhigo, tata ngargina sirgina chowa mek, di chow chilga yongni vzi.
2: Nga yungudun suu gani yuk, chiga chuk korzik jika yungani, gani chuk jazgi lenge yungani.
0: O, tamu zgi yinni.
2: O, leak, tamu samu zgi.
0: Sano shana shcag, shkano yina shkag. Chuk lakhtung chana duyi, shkor jika shkangtang su chayinji.
2: O, aki lakhchi seko ka.
0: Lakhchi marchi seko chivta, tantin zamzg su shigna rangi lushan doni.
1: Wase, agadhe chidin zaji yoke ya.
2: Gozo chidin zgarg mar karo gardil.
0: Aro shalo, chunga zarzir ikon mana. Nasu glangro ndamu nganzig yo seki ya. Lakhchi shterna meno mani, shterna ngamnag zg lenna zg yinguk. Nekar ngarapa nabasur der ngamungar ngukai, khatsa cakwa yongnara lenna zg mari. Karsang terangda mnya ngambiq niga ngamba yagi, shia kati niga shikwa anzai. Jigmi lafzi zgi xoqi tarchigun teni, dana dillin menu cala toni, dugun dara nga niga tuga wabdu, shiar gungzik shiar dapchi na dara shiar zg sori go.
2: O, tangi xita, aki jaga tuga mchigam chika tuga rungu yugabshin zekwa kumu.
1: O, le, aga dara gudu kudari ya.
2: Lagchi tamu zgib shindang na aki yag rungzik shiar nare la.
0: Kyo tarung chigar dolz, Ni yami kumani jili yonu khabji qirgini khan dandu chu khagir alugmini fshar gungzga jiji sekunrela tur na tena kananga yongji ari
1: apa na tenje meku
0: si chonda go kamara karvadol
2: ak lolo ta chu tazig sir kamandig nam ni marshib kapsan ba yarshib iner je man ki kapa yar kilin chilma chin go kun marj jili nur ardo yami go kun marj jini nur tapka ta ta chochchi gari go da ta
0: ole ni ta ni ka chafsha na ta ko amo Tayi na ta ngi chongan samjir zgan dordu zgi.
2: Urdududu da kitaru ngi gjali njui mela.
0: Aro, ngi ngagtugni vjiri yonu kesir kir jung chundamu cigi zgan nga so achilari.
2: Chirgi, psam zgim argo.
0: Aro, tana ta ngi lingu.
1: Apa, chumadu shura nga yungori.
0: Otokori, xishug zg chigirata ngara ngari, nga chungritan domo zgi yinya.
2: Che hao ngi gachigir kirata argiwa zgri.
0: Nil hawe nigi tag lo ala lamo ngigni blangi tala lamo talantin ala gligi lenligi gnamsa niga kaftali nirda niga thangam pe nyong
1: 아파 도서 나가 돈득들이
0: 닐 하웨 니가 지금 타랑니 고스메니 타니니 에르그스메나 지금 돈이 나 총리 타슨 동어자니 다이 아라니 자즈 뜨그느니 좀 얌치에 떠거스 그딴 도이 곰르근 추마암뇨 그딴 카르치에바니 쿠그마암뇨
1: 쳄샤치
0: 알랑르지 케스르 자우훈 나라 호르브 조브질이 오츠 차신 다마샹타 원더라 워르브 조브질키즈 네크 글랑르 오르지그란둠 도아리 코르송나즈 그람 피란둠 다 모르조송송나즈 그마리고 지금 쇼르틴 까르 고고 이흐토르마가 마로 소테 닝그르 라브조 라리르군 사모디모 타근타거이즈 그돈이
1: 샬리드 코샤타
0: 큐 카르송 데랑거타이 오츠암 츠가즈기 하마르 고카다이 김지어랑급귀 김츠응르퉁아리 Тигдэба махтур зэмбахту яргон нихэр махтур тевнэгсой гаяцэр гэби марцэрти данызгэн дони и чуртунгсын матэнго
2: ака чондагчгэн акрадан димизгэрэм темун темунри я дашэлэгчгэн гэжгэдэгна
1: я батна дангэлэнго лоя

0: Yaro chumori kara totukumeno. Che hawa niga guadin che nguma hali wazgiri. Anir kubka chi niga ndonirdo ngafshirak chikinjo rima chi niga shaka yongaya.
1: Yonka shirtin mabjili yongna lagtungak chikma yongo. Aka lodo tachur kristiyak mandi. Ya ya demoshi demoshi.
2: Aga demoshi.
0: Ya demo.
1: Ta katukko kara utsong nari, glotukko ra langtung nari, katukko ra chukki ya chondeso. Tata kagi cheji, teti na shiran jori, nyamaran jata.
2: Ya!
3: Hiri ga kar chushin jawi ikar kong.
4: Lori ga lukushikli nyuri ikar kong.
3: Hiri bja demu zuwi ikar kong.
4: Losi bja drachung jawi ikar kong.
3: Na chung wa lorin dan siya ribi ikar kong.
5: Chukbo chung chung cho. Tata che cho na chung si biya ga tsil lim chin jo. Ribi ikar kong ga tsampir shikdang. 我们是从某人

0: 레토바나바카르톤데 야기르긴 소는 관주르 교데모이나
1: 데모 겐라 데모이나
0: 아 데모이 기르긴 토머 기르긴 게 샤와란데 그 대상 그 토닝 그 줄린 센데 그 잔데 당든 이 대랑에서 타동 그 끌음 데 뱀 노냐 탁바니 과진 체신이인 되는데 되는 그 렌츠 니는 아주 주 다소 소소 치기 냠뇽 걸은 와지 고는 데가 커당 보고 리자비오 되는 니 좀 다당이 소소 소 치기 냠뇽 걸은 와세 고는 데가 멈들니 그 렌츠가 고르즈리 주기 자신의 모습이오 디쟁그 주 다기기 냠뇽 제나 봐도 아 고소란 랑그 다소 소 소죽고 샤와에 난다 영나 소 치기 냠뇽에 난다 나 소소니 타니 다는 그 치기 냠뇽에 타니 갑다리 소나기 주 다 гиннамбазон лхбардаг чу гэргэн гэлэхэн дэшигөнөг сатташигөнөг чу гиннамбазон сонжинаа шигэндэн алхвжон ээч мэнпүри ээч самгт янг дэрэн гэлэнсэннэ да чэрэнг ломангазга гэргэн нөг нямнюнг гин тандани жанжэри ээч уг насэн та тавз гобри жавьо гэнэ тина томр гэргэн гэ да чэрэнг сонжина гэргэн гэлэхэн дэни шава чмоз гин ленина яна лукацм дэн гонина дзунги тани ячняк намба кавдарина
1: олэсэн Rela di dina, ta nga rung gigin sini ta pache ta pala mulo nyesung zonggo sembari ta.
0: Nari, mulo nyekha tsaksim ara?
1: Nari,
0: gergin kwaadin chekooni, gergin ge ta lirkan tangani shawa munga zonggor sung, ta mulo nyekha tsaksim naranda mozga, chu huichil marchunga shawa narang tahtang alangi. Tani shawa lo munga zonggor namo yitu. Di na gergin nan tsongi na, chu gergin ge lirkan de thumar shakori tatsu, ta nyamnyung yang mangpo meke di jenge, gergin na chik kakhan danda, gandazgan tanyong ni nan dazungi tani kabdari na.
1: Rege ka. Tā tōma gīgīn ngā rōng līngi nā tōma shūdū tā kā kā tōng dā yīna tā ngā rōng hōng tā zēni tā lō yōng chēngi rēmō tā tī kā sā rōng nī gā sēn lā tā lō tī sī nā ngā rā mū shī yōng rēng sōng
0: jī Tērī
1: Nī ngū sū tēng ngū sū tā ngā rōng gīgīn sī yōndu tā gīgīn sī sā gā sā wā tōma tī tā yirāng jō tōng dē lō chēng rē
0: Tērī
1: Nī yirāng jō tōng dē lō chēng yīndu tā lō dā lā sō nō tōng dā tā kā chēng gī tēni mundu sa chungzi yabare. Di yindu tena ta lo dra kuyu ka nzuchen ka nambayi nanda ta lo kong nong ka dhichi nanda lo dhichi yozi nanda su chachin nanda su kong ka teni cha chumbu shi mebare.
0: Adi.
1: Di yindu te gegin je chachin ka teni nanda ta lansin su su gegin cha chungwa shi nung yabar mare.
0: Adi.
1: Di yindu sa tena nga su gegin re re la ta lansin sireng tong yon na lorong sireng tsari ta loti se gujire.
0: Nari la?
1: Ta lorong tongpo nipa zamba gegin jege tena yon, yon na gyayi tong poyi sur sung te yon gegin jege.
0: Nari?
1: Che gubu tanda yon, nisi sung yo bale. Ta tig teni nga chula teni kaka chonzi tresi.
0: Nari?
1: Teni lo ma rongu nishi na ta lopata nga chu ta genji gu tu chi la. A tonga chire mo laka chire.
0: Nari?
1: Atika su tini da lukun nula da jeku yobo mara. Te miyandu tini nga tsuku da di tata kirmadu yori da. Ati lukun sem yungzu la dhugu na dhutu mara.
0: Nari?
1: Da tiki tini da lukun du tsula tini di ga dunga ga toni yon ka nga mwanyi wa hiti ure. Da kutsu adu yinanda da gungmu yinanda da lukun siyadu sala da gungba tong ngo laba la soba yon da dunga ga ti dini tini hōjōng lā kā kā yōng, hōjōng lā bācī yōng zō yō rē.
0: Nari.
1: Tāng dāng rā gā tōni ngā tsū lā tā gēgīn lā kā kā yōng nā rā, lō mā kō tsū lā kā kā yōng nā rā ngā tsū lā yōng, kā ngā tō sēn rā chīmbū zī yē nyōng rē.
0: Nari.
1: Tā dāng rā rē, tēnī nipān rē nā tā kā tē dū tā ngā tō mā tā gēgīn gā lī nī tā wō ndū tā chāndā mō mbō shī tā ngā tsū lō tsū gō gō kā zō mbō shī tā yō mā rē.
0: Nari.
1: Tē tā mā nī pā jīm sīn shī tēnī ngā tsū gō Bato pomo nang te ee tong, fo tra la ta che tukuri, ngon de chi mu pa tong, ta song nung go to, chong di xin pa re.
0: Nari?
1: Tini ti sura yung nga tsu ta gegin kaxi ti yung loma yinanda, ta chinda yinanda, ta sonlong gu toni yung kada mumbuzi, kwada mumbuzi tri yur. Ta ti gu toni yung losu mumbuzi yur, ta ti tola yung kaka mwanyawari zi tri yur. Ta loma rapu zi zinda, loma lorela mwanyawa, ta nandwa mumbu ga sawa zangri.
0: Denga.
1: Ti sedu sa ti gu toni nga tsu ta yurang gu sakya tini, ta Oma rupo suna yung, ta dek jina, dene ngogu jirimu tayi.
0: Laso.
1: Ta ndaga toni yung, nga tsula, ta saju meba, nyeju meba, ndaga temi yung, kaka mu nyewazi tenyo re.
0: Nari.
1: Tani, ta nga tsuo, langa suna yung, rola mudewa ta, tanda wa mubu yu re. Tani, dewa ga chunsun te dola yung, ta chachin lepo meki mo re.
0: Nari.
1: Chachin meki mo, ndo tani, lochu nana yung, ta kuruga, lo yung ka tsanglong ka jirang chini yung dea zang wikin tsambu xe ta me bari.
0: Nari.
1: Ta tanda ka namba mungbu zi yung ri ta ta so nung ta ka kanda zo gu nanda ta ni tsa tanda zi ka ta an thoma xe wundu ma su la ta tanda ka sawa zi sonyu rea gi gila.
0: Nari, nari, la. Gwarin chi. Wani girgin ka girgin nam sonji na yung shawan de shi gi lo mungang gu ryo ka tarkawin na shi ka shawa ka nyam nyung in nanda shu kante ni nara rana nga ka ka chenpo meni tsanda mo re re tang kwan chil nam sonji na girgin da guna sha guna tebyun de shi gi na rana nga lo chan de tarishani shera yung girgin ka lih kang tanga tukumar shi na rana nga girgin yi chu ka nyam nyung me pa chi nyi gila ka ning chu da chamdaga nanda kori gi nanda mang tsung tazun sonji nara kargi rgini dab jang gu nu gu samdu gu kurtu gu da man nu wani sim gila ka ning Agchu taa lopchaa inji nara kargi shiaga nzikchaa ina nda sosu gajiga chakin gangi tan nara chakin chepo meni ndamo ino gajiga nga kaptogtazo inji nga kakagzga munga ziga tignyo ni ndamo riti na kakag munga ga chwani dazul inji nara kargi lopsu ina nda lopchaa ina nda ndaga nyamnyo ra lgalinda munga bjili yung na dazul inji na dharkabar nga nga chik chamdi yu kwari to yu ni ndamo riti na taa giri nga riji zono taa kaptaga Da lopchil shetang ra, yana dharkib ka lopchil shetang ka warandana chapar kanda yaw kusam, girgin dazu ngay tani kabdani yana.
1: Ashe rao tiki. Daka tedun rin nga tsu lopchil shetang ra yana, da nga rung tsu kei gigin shi yinba chani shi yana, da sojin chi chitong de re.
0: Nyari.
1: Sojin chi chitong de yinru, da loma tsu, da nga tsu nren lu, lu tsu wari da.
0: Nyari.
1: Di yinru da nga tsu gigin namji da kuzula, lōngshēn chī lōngshēn lōjī mōwā tōng tēnī ngā tsī mēnsī ngā gā mēnsī tānyi lōjī mōwā tōng tēnī lō rōng yā tuā yī na tā ngā tsō bē jī gā lē shē tōng tā sāngchī bā gā tā tsī yō na tēnī ngā tsō ndī gā bē na lē shē jīmbō mbō tā wā tā ndō sō kō tsō lōngshēn chī bā rē tā ndō sō mō ndō kō tsō lōngshēn chī sō na tēnī kā tē tō gā lō chī sē ndō sē dē wā tōng Tani yung hapa jen tu pei kei kuluk sanglan tong yuwa na mung yu tenpo xe yung tu pare. Tata nirga namba ziri. Tani tenson zi yina tata nga tsu chachin ta mungbo yu ziri. Nyamo zau tong ta yin lochi ki chachin rame mungbo yu ka dedu me li ziri. Ta dedu me yendo tani nga tsu lochi ka sita tsu che sa te gegin ji ji shi se jite mung ri.
0: Yari.
1: Ta lochi ka la gegin ji ka xe jite mung ri. Te mung ta nga tsu pēlā tōngbēs yōrā mōng tā gīpa gā nā xī sīpa gā nāngyō tāo tā tē tāo yōng ngā tsō sōng lō tōng tē nā pēmbā mōnyō wā xī tō yé pā nā gā sōng lō sō tōng sō
0: arī
1: tēnī tēng sōng tā yī nā tā lō chī chī yō zē yēn gā chā chīng gōng gā tēnī tā pējī chīng gō sēn tsā wā rā tē yī ndu tā lō chū tsō lā lō chī sē du tā ngā tsō nyē mō zō lā sō pā chī chīng rā mī sō jī tā gō xī jī chā nī tā chā chīng pō sōng tsō pā yé pā rā
0: arī
1: Te ye ndu teni gegin chinda dola kuxi si na ta lochi ta dewa re. Jichan namun denba re. Teni loma la taja tongja yon namba xe te tuba re.
0: Yari.
1: Pe na ta nga tso ndik saju riba yin nanda, loju riba yin nanda, tsenza riba yin nanda. Ta ndik su teni nye ri tong, ta nye chin tao, teni yon, pari. Ta toso ka je ni loma milan tong, nye san ji kurga namba ten tubu ka gense yeba re. Tensan de yina.
0: Yari.
1: Ke ye na yon ta nga runga... Lochi ka nyonyo chenye tata sonlong tong tata ndi sembo ka tong tata paji lochi setong li ta genshen tong kiancha kongra re yepa song tong.
0: Nyari.
1: Teng hema da yina ta nga tsu lochi te nga chi rongjin da re. Nga chi rongjin da yin tu ta luma ka je la mungi ki tenpo xe yotoba re.
0: Nyari denga.
1: Tata luma ka chi se xenpa te nong, chi se chong tong xenpa nong ta xeta dembo goni te mungi xiza te tong xe tong tupu ka goka re yu re.
0: Nyari.
1: 다 옛날 때는 로마 디노나 젠창도 간된 것은 로마 연체 좀보다 다 치체 여보다 소라 대단지 선로고 배진 돈이 선이가 누바 돈이 소근 지딘 시자 몸보시 그 주는 세버 세탑 세파 세 마트부터 돈이 다 정자용 거들아 연체를 예발해
0: 나리
1: 다 되든데 이나
0: 나리
1: 근데 대성가 나초 로치 세동데 너무 容易 되다 로마고 로버데 자 쳇토마도 다 로용 지차데 포선 소바레 Then he saw in Jitinji Rini Shiza Mombo, he da Hong Tong Yung Song to Lutabare.
0: Ready?
1: Then you know, da Lotichi Jicham the dollar, Tanga Tsu, Tenson Samaton, the Peshi, Tong Mond Sona, Ta Roma Tula, Yendin Rongichi Namba Hijung, Chosip, the Namba Tondu.
0: Ready?
1: But they mean a Mishizi, they you know, Hako Dizin, that another Namba. Then you got in the dot of Chasson, da Romuni, Romsuchi, da. 공대서 처음에 보고 너무 많이 해.
0: 네디.
1: 용 아주 100개를 선을 떠나다 모이 때문에 했다. 아, 런딜라 탄선이요. 아, 다 모이 때문에 처음에 봐라. 근데 다 님모 저거 치친 다면도 소라. 아, 용 함마 라라 선을 떠서나 다도 몬선아 런고 그때 인저도 로 뇽선 지금 너바데 레보시 용부터 봐라.
0: 네디라.
1: 다 로마 아, 카히들이요. 디가 님모저진데 치친다미들 때문에 용이 좀 온도 쇼노아레 아기 다 다천 다사들더니 옌 진이 다코 아 옌바 레바노나 다 그러고 스딘지로 모시리 저터이 말
0: 네디
1: 아니 딜파바지는 다당아도 통신 받 예즈 그때니 대다고 로레겐도 재미든 거지 말했다
0: 네디
1: 어떤 그 개진 선댄지래 아니 대성 다 용사바지는 다당아 초 현도 만다와 다다 둘성 동도 다다 사준 진다 라 휴지몽 친구지 로진다
0: 나디
1: 다 사준 진다 니가 소단 농디 농셔 저도더니 엄마 도수 소단이 아 쳐주구나 게게게 태운도 대방 님들 몇 번만 같이 쳐온다
0: 나디
1: 더니 코초로 용 깔리 친구 잡무 무토부 던다 마바치 쳐도 아 코초 에 사준 진다니 댄스 테마토도 그렇게 힘들지 던다고 레와 친구 좀 깔리 몸부 잡무 그 던다 집 친구 털고 그 던다고 통화기 때 빠대 임바래 다다
0: 나리
1: 이때는 되면 소자니 다 로티 전도시나요 다 코초 깔리 친구 잡무도 그 마바치 쳐도 아 근데 지금 마바 게진 조근나
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 야다드티진랑거냥니비냥칸족보남바 최초데모이나 다르타체적거년음든존심반데 총은정족년층큰 오킬라농층거 완농층치포냐거 타통년층긴 남바체대공 멘트등아초련층데 산신능버 가세시 나데첸돈좀바체롱로마긴 Dena derung lenchen di nang yang tang ngo ma ge lenchen nga re wan dong keng ge zhu bu nan bie re wa zhen de ge le tang ge le ng dong len su go zhi xi ge le Dena zhu bu de de ge yang da sta da de che che ge dam na nga chu lenchen de san jin ng ge yo bi mon den shi Cham de ning yi che na ma de gong ge lenchen nga go zhi yo nu ge lig che de ngo chu zi ge le Le ba chi shi ten ja ge pa a ki lo ri ng ge lo re se ge nu ga meng le shi ge tang ga sing che ge zhen len se ge nu ga meng le shi Aikho tsumuge aka shamba sergunuga lengshi tang, pkhmu romage yu pama langu nyamanda sergunuga mungleshi. Dori tang rgaden, lachil, chenchu chil simge, semkunga aka pama sergunuga donenshi. Zamba ge arachigla yargin tonshil yu sergunuga mungleshi. Cesung chilge shangma la sergunuga zirikhi. Cerang yangzumge, Tang tsang nyang ge zele ser gunu ge leng shi ji gu zhi yu le. Dina zhu bu nan ba yang de gung ge ta tung ge lin chen de jil de tang shu ge lek jin de tang arang ge pa ma pen chil tang zhu bu zhu mu suwa. Sen dem chun shil ji mun den de ker sam na nga zu ta tung keng ge ka pa rung zhang. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge sen den ar nga tang. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge sen den chi ge. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge ar nga xim te ke ke lim de ka pa rung bar rga se she. Dina derung lenchen de chi thumar go zhi yo nu lchi alwa chirten ja ge pa a ki lori ndig lori ser gu nu ga manglen de yin Are dina nga chu lenchen de ngu sa ma tha yang zhu bu ni ge klim na ge yo ke chi ka prin de ni ga re re jin ni len zi gil we tu po chu de mu we tu po chu de mu
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
0: Yaati nani kakpa dimu?
1: Tiki chi. Wee,
0: tukpo cho dimu?
2: Oh, tero dhubba dimu.
0: Dimu yen, tina tukpo ga tsamdani kodgi yonu lakchi ku yola?
2: Oh, lakchi kota.
0: Yaati na, chi tegunga tatunga lenchen da jil detang lakchi nda sasga kirji.
2: Oh, tegun zimba tero dhubba su yi nyingka yunga chi karnayin.
0: Kwa chi?
2: Lintzen ngamina nga chimtso chetara ka gani ndani gerdin nigi tonglin nyamlin zirga yugo ta tato nama nariko.
0: Re dina tsamdani gaden ra lhachil chintso chil dori chiga nyamlin nugo tonglin zirga nga tsun zokanang na yuka te kodgi itanga. Dina yung kanyiga nyamlin zirga yuka ra nga tsun.

0: chik anar le
1: chen gergen bachen lar le
0: nang hari thanjin anar le
1: chokpo chonsa cho che cho na cho si pe ga chlen chen jo jo ki chin chen cha

0: ngaso galang ro ndum nganzig yo seke ya lagchir terna meno men terna ngamnig zglenig yengok neker ngarpa na basur der ngamngar ngukai khatsa tsakai yongnara lenig mari kharsin terang da nye ngambi ngiga ngamba yigi sha khati ngiga chqwan zai jigmi lafchi tsigi khugi tarchig teni tna tnlin menu sala toni dugun dara ngiga tuwa wa tu shar gungz ke sha tfchi na tra sha zig sori go
1: o tangi hita aki chaga tugam chigam chika tuga ngu yuga shin se ko kmu
2: ole aga tar gu tu kodari ya
1: lagchi ta muzig shin na aki yag jungz ge shan na rela
0: cho tarung chigar dol ni yami kongmani jeli yong nu shabji qirgni khan dan ju chu khagra lug mi ni shar gungz ge ji ji se ko na rela tar na te na khanga yong ji are
2: apa na te ji me ku
0: si chon jago kamara kar war dol
1: Ака лоло та чутазг сер команд. Нам не маршим капсамба яршибинер. Джиман ки ккпа яркилин. Чилмачин гокун маржилин нурар. Доямин гокун зарджини нур тапка татан чохч гаре годат.
0: Оле, нета ни качаша на тако амо. Тыйна та ни чонган самжирзган дордузги.
1: Урдудуду да ктару ни гжалин джимела.
0: Аро, ни нгтгын ивжири ёну кесер кёрджун. Чүндэм цгизкнын асо ачлари.
1: Чырги самзгы марго.
0: Aro, tanatangi lingo.
2: Apa, chumadu shuranga yungori.
0: Otokori, shugzg chegrata ngara ngari. Nga chungritan domozgi yinya.
1: Che hawa niga achigarikrata argiwa azgiri.
0: Nil hawa niga itagli alalamo ngigni blangi talalamo talantinz. Alaglagi lindugi gnamsa niga kapchali nirda niga tangampi nyongzi.
2: Apa, doso naga tondogziri.
0: Nil hawa niga chig tarangani kosu meni, tanyani erigisu meni zgin doni. Nga chungri tatsun, rungar zani dayi ararni chadzik, shtag nagani bzunga yamchi etogzik. Shtan doi gomlagan chum amnyozik, shtam karchi warni shkugum amnyozik.
2: Chum shachi?
0: Alangarji kesir jau khun ngara khunrub chobjil yozik. Cashang damak shangcha wundara warub chobjil chizik. Nekka alangaru urjigrandum doa reik horsong nazgiram, pinrandum damu urjozongsong nazgim arigo. Chigim chortin karun gungu yakhtorma gmaru sotay, nyingir labzo lalirugin samon jimo tagin tagargoy nazgim doni.
2: Shali dhukho shata?
0: Chu karsang terangartayi, ngotsam chagabjagi hamar gokaldayi, kimji arangibkui kimtsang rtunga ahili, chigib denba maksu, rzimba aksu, yargung nishir maksu, jibin nagsu, gayahtsar gambi marxafti idaw nazgim doni, ii chu rtungsim maatingo.
1: Aka chondak chigin akaratan dimizgirim, temung, temungri. Ya, da shilek chigin lengu zhigdana.
2: Ya, patna dangi lengu. Loya.

0: Shini, bampir ki dozim jache ba dang. Shuguyun zhombi marigwar ki sindang yang jesub da dang.
1: Lorji, nyansum rang burjin tani, ermai ki rigni yekur kong ta pele. Gayarjun ka rigni gdanshi gzab jiti, lungor tomchak kesar rigni la, terib ki xonxi jesub jik pa masil, golog ka ki rigni yekur tondi, pesan tobi pejin zhobar, nzami ki nangni rga khib za yula. Rig sosu magmang ji, rga apchuk lagdi chul samkhi gjirib she ba dang. Gzindi IP ye rigni yekur mza chul la rigni bza di, Rmachin gokung je rigni darji tang tendril bantab je tondi peji nyam tafchane. Gongta tsangmi nyamba na, lorji nyansum rang murjian tani, rmai je rigni yekur gongta pel shibate yin. Nyamka namba disu je gangi, datang je gangarjong sersim lecin tongcham tani chubu. Tangdi lecin je zomzhig ba khawu rinzo tang, zomzhig gan karwa sunam cairang tang huaftan je, comorshil, darkilwa dorji cairang, jachib darkilwa gangchak cairang tang sunam rinchin yin, khawu sinso tang mapam gombo niji chajig nyanlam da zhomba yin. 당을 지미 레츠는 아초 타이랑질

치디 살모샤바 린다야 야 충체리 잔치 엠범호너리 라야 야동호자리 참말라르굴디오야 야스티어리 멈춰 마루리 찌야 Yang sa jang tira war gab ja rini ya Yang ka da ri khu chin Chub ja da ri khsama ya Yang na ga da ri tung kar chig ni ri ja ya Yang zan bu ri ar chig Khu sam ri nga ya Yang kuhun juhu di ala karnag di tiga ya di tiga ari sa tiga Zogpa ari da ya di kuhu di susu bam khun di che ya Yang rang rang ari di chi Ngastar ari nche ya Sarchi bori gala yala shugun tsumri na ya Mugi tig tig ari zanbu Arzong tig ari yo ya Daglu hinchan ari xam tang gama khun ari xam ya Yarang hugu ari khwati Ehung ari diya ya Yang sa zan ri gu mok tan da ri jie ya. Galang dong kem ri gong ri. E chob jie la ri la ya. Gu mok jig ri sam ja di jie di yo la ya. Yang tan da ri ga la. E jig sam ri ga ya. Yang ar gu nung tsu di zin zin arang ar tang di stan ya. Qin dur ng ag ri stan ba. Ghani dun ri ta ya. Ghi slap sim di yan zil ma sung di gu ya. Yang ar jim di ri xtig la. Xtig stan ri shir ya. Xiong ar dung hong ori bum na yan lg di si ya. Yang yan dv ri ji na. An zg ri man ya. Yang zan bi rin da chan shu tr ji ji ya. Da ngu gui ri tan tsu. Gany gistr ri shu ya. Tuna tihe sorim ga na nipa ri po ya. Galang che chiv ri she chag. A huon bu ri la ya. Hwa psha la ri nyo ma rang khir ri yo la ya. Ta ga lo ru ri che la. A tan pa la ri che ya. Tuna laga ni rik sabi du mi di la ya. Ardung che hun ri rung ca. Achar gun ri yo ya. Lo sa ka ri chum chul sta ri chi la ya. Zan astaga rung ri hun bu. Chor je ri yo ya. Shigar chiamu rikhsir chiu khantu di la ya. Tunan jirmad ari lonchin. Nyakhsim ari yo ya. Iga shigar chan ari ton la matu di war ya. Yangar jabu ari lirkil.

Una chir chungri ya urdir nga urdini ya. Jimmy uli riksim chi. Jigpi ritam ya. Kungar jahab uritam jatam jigo ya. Lutam chen rizatang. Tam chen ribjal ya. Dītana mūrī tam yau sār jilādī jēyā. Tūnār gēvī arī tam jē. Tūkhāṁ arī tāyā. Mācchūgū mālārī kāna jā nīvārī jēvāyā. Līmār gēvī arī shūnā. Chēnī arī pālāyā. Lizun tari jig shang akser jiri shaya. Purgo puri kungta. Makhur ri goya. Magnyum chung ri chal makhur ri goya. Tun chi chung ri rang chi. Mavshil ri paraya. Yār yīm cāna rī jā wū chūng tā rī mē yā. Amagas chī chī wū rī mbīn bī. Yī tār pā rī lā yā. Yā tī rū gū rī nyā cāk zīm pā rī yō yā. Kālāng hwā tī rī tā khū. Sīm chī rī tā yā. Chirjya hazamari uchi gandala gori ulaya. Yangsan bahari chigdi, ndetun ri goya. Yangkotabari kursam zangkori jaya. Gichag gori tadi, yandzan ri goya. Khonsukji di arjil satang di naya. Yandandung uri jatang. Shikpahari soya. Yampangtang di satjir jungwa uri jaya. Tunangganari tamji. Uchapahari poya. Khwartung maari shuna kosa ri paraya. Ta tunchin ri ngala. Matig ri waraya. Yaglun chin ri samchir soshi ri beya. Yang hungu ri jimchi. Ndara ri diya. Jirjahaburi katam uksita di karaya. Lirjim diri tanti. Akhungu di zoya. Tamarata di ngarmi dinzin di khchoya. Jathala di shuna. Akhungu di ndalaya. Shtyevan chukosama di yala di mil ri tinaya. Chikhtang maari jati. Cilijin ri cholaya. Tuna di sori glankar yala di zonaya. Cigitunchi ri kowa. Manur ri goya. La kona di nyanga akhchi la di zonaya. Yang maku di glandi. Eshtyalin di mela. Sangshin shiwa tondabu. Chakka ni jgi galata songi. Arjiasil chijin chongnoga kwa chibidagi.
탐지 그 럭소 진이 땅은 땅지 무버 따장 아들치 라족든 쟁고 츠브르 다요 돈라 스피나 돈리 갈랑지 키스르 제오 큰 통상 아지아스 제스타 스피 레온디 지와 조송즈 레어 냐와 알라지 키스르 제와이 알롱스 샹치바 라마틴 삽치 담가 곰드비체 Tamang chukwa ngidib nil. Ndi tse tani zon, galang kar sladi karo ta, chisil sonam je, waka ta gaya nga da tar, pe shang gaya mso tar jini. Argung hongbo kalb chikpa ta waga, shibdi hlangji ka nga ta gani ni. Arjiam chukwa yibjin nora konyil, potang sangdi stakse gaya tang. Gazam chung niwan chi nga ta, ᱛᱮ ᱥᱤᱞᱩᱛᱟ ᱤᱱᱟᱱᱤᱵᱡᱤᱜᱤ ᱠᱟᱭᱟᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱪᱮᱪᱮᱜ ᱛᱚᱨᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟᱡᱢ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮ ᱱᱟᱝᱚᱛᱮ ᱥᱚᱱᱚᱵᱠᱟ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱮ ᱜᱟᱨ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱱᱤᱠ ᱱᱡᱟᱣᱞ ᱱᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱥᱤᱥᱛᱟᱜ ᱛᱩᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟᱡᱤ ᱠᱤᱥᱨ ᱡᱮᱣᱚᱜ ᱜᱟᱛᱷᱟᱛᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱟᱭᱩᱝᱤ ᱞᱚᱥᱴᱤᱝ ᱜᱟᱨᱢᱟᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜ ᱦᱚᱱᱟ La la la ta la lin

dung chinazo, Targa lulu lugur toshgu kung chinazo, Da yilk kiwa ngil mala cherizo, Da yung nur manza yinar manzan zumbuzo, Da gyar targin bu yinar ngjirin ngizo, Nifta naman jirar ngarin buzo, Da chizig minsik jibjana lukizo,

rukhan tanga chi na zo Da kari nga nyo nungo to shi go songa na zo Da nyo kan chamba nga lor tar ga zi zo Da nyo ju tunda ga ga tanar tab chi zo Da na nga yung na yin nar ga zi ga zi na zo Da ga shi go ka ka rib shi gar pa ga zo Cho kere yig mar go go gar nam chi go zo Yang nyo kar ng mar go nam rga rga tanga zo Tantaz ge yul mer ko ga mar ko tsgo yo yen ji shung mer ko yung ma ye yen zo ta cha pre min zi tu kha ye ken

chigan dawo go shashur not ra shakar si haro nang shor nur za chai

Ortağı karar ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

gong ge gong dong ge chin ta yang ar ga du du du gong da yer te ge ta yang ar gong gong na ni gong ge gar jang ge du so da shang a pe ti gong da char ma che ta nga ga nya ka din zhe ge chuo shar ma ya ta nga sem gen zin zhe gong da yer cha re ka ta yang ye ni la ka gong am zhe gen jo ka ta yang ye no ku ge gong da dong se ri ta nga ji gen ni te di gong da chen ge ri ta nga zhe ni chuo zhong gong da zhe ge tong a ta nga song li ye ge ge ar jong de ge ta yang ar ma sha jong de